Hawaii tampori siyanki. Dios pahwasin tampori siyanki. Uskaita hakupurisu. Tukuisun kunchiswan takisunchis. Apo Dios kunchis.